0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito
0: at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: is Janine Tanyoso, Pinoy Music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app, available on App Store and Google Play Store. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: Chief.
1: Trip ni Tito at Tita.

Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: Ang hanap mo, download the V81 Radio app available on App Store and Google Play Store. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa pang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito
0: at Tita.

0: Hi, I'm Robster Evangelista. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: Jane, nagsalita na. Mga kachika, pressured na ba si Jane Oinesa sa usaping kasal? Sa latest interview ni Jane Oinesa, inamin niyang nauunawaan niya kung bakit curious ang marami tungkol sa possibility ng pagpapakasal nila ni RK Bagatsing matapos ang 5 taon nilang relasyon. Pero ayon kay Jane, hindi raw dapat ma-pressure sa timeline ng ibang tao pagdating sa marriage. Aniya, kung darating siya, darating siya. Dagdag pa ng aktres, mahalaga raw sa isang relasyon ang pagpili araw-araw sa isa't isa. Pati na rin ang understanding at communication. Kaya naman ang chika ngayon, agree ba kayo kay Jane? Wala talagang timeline pagdating sa pag-ibig at kasal? Clifford, binuking si Marco. Mga kachika, bagong kilig serye ang aabangan at todo preparasyon sina Marco Masa at Clifford para sa kanilang roles. Ibinahagi ni Marco Masa at Clifford na dumaan sila sa matinding character preparation para sa upcoming Kapuso series na You're My Favorite Song. Ayon kay Clifford, humingi pa siya ng tips kay Anton Vinson para mas ma-perfect ang kanyang maangas na role. Samantalang si Marco naman, kay Clifford mismo nagpaturo kung papaano gampanan ang isang soft boy character. Kasama rin sa serye sina Caprice Cayetano, Heath Hornales, Winona Collings, Princess Aaliyah at Lee Victor. Kaya ang chika ngayon, handa na ba kayong kiligin sa You're My Favorite Song? Ako, di ko pa sure. Alexa, nagpa-sexy na? Mga kachika, mas daring at mas mature na role ang pinasok ngayon ni Alexa Ilacad. Usap-usapan ngayon ang upcoming series na Misbehave dahil first time raw gagawa ni Alexa ng kissing scene sa kanyang career. Ayon sa aktres, ito na ang pinaka-mature role na kanyang ginampanan. Dahilan para mas maipakita niya ang ibang side ng kanyang acting skills. Bukod sa pagiging daring, aminado rin si Alexa na malaking challenge para sa kanya ang project na ito. Pero excited daw siyang mapanood ng fans ang kanyang transformation. Kaya naman ang chika ngayon, ready na ba kayong makita ang bagong Alexa Ilacad sa Misbehave? Exciting! Para sa mga chikang trending at never ending, ako si Madam Chika. May opinion ka ba? Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa comment section at i-chika mo na yan!
1: Reaching out to Filipinos worldwide, the now of digital entertainment with studios in Manila, Bacolod, Hong Kong, and Los Angeles, California. This is V81 Radio Worldwide.

trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito

0: mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito.
1: Trip ni Tito at Tita.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Tita.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito.
1: Trip ni Tito at Tita.
0: Chief.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: My name is Jessica. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: this is Janine Tanyoso, Pinoy Music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on App Store and Google Play Store. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: Tip, tip, tip.
1: Trip ni Tito at Tita.

inyo. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa baboy. Lagi ako nagpapabili sa nanay ko ng baboy. Sabi ko, ma, ibili mo ako ng baboy. Yung cute, yung pink, yung maliit, yung may ribbon sa liig. Sabi ng nanay ko, bakit mo gusto magpabili ng baboy, anak? Sabi ko, dadalhin ko sa eskwela. Kasi nay, lahat ng tao mahilig sa baboy. Malay mo, pag nakita ng mga teachers ko yung baboy, matuwa sila kasi gusto nila ng baboy. Baka bigyan pa ako ng mataas na grado. Nung sabi ng nanay ko, hindi mo pwedeng dalhin ang baboy sa eskwela, anak. Baka magkalat lang yan doon. Sabi ko, nay, hindi mo ako naiintindihan. Buo ang loob ko, dadalhin ko sa eskwela. Kaya gusto

na violet, may baboy na orange, pero kahit anong kulay ang mga yan, baboy pa rin yung mga yan. May baboy na matalino, may baboy na bobo, may baboy na macho, may baboy na sexy, may baboy na bakla, may baboy na mahirap,

lamang ika'y limutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: Good news para sa mga kababayan natin abroad. Mapapanood nyo na ang inyong mga paboritong V81 radio shows sa Amazon Fire TV. Simple lang ang gawin. Go to Amazon.com at isearch lang ang V81 radio app and click install. Kaya wala kayong shows na mamimiss dahil mapapanood nyo na ito anytime and anywhere you want. Gamit ang Amazon Fire TV. Tandaan lang, just install the V81 radio app and you're good to go. Another first from V81 Radio Worldwide.
1: Transsource Media is dedicated to provide reliable, affordable, fast, and efficient services to our clients. We offer services that have been strategically organized to produce high-quality results. We are focused on providing essential assistance such as, but not limited to, transcription services, virtual assistance, web designing, audio-video post-production, and voiceovers. Transsource Media, your most reliable partner for all your business needs.
2: For more information, visit transsourcemedia.com.
0: Connected ka na ba? Follow us on our social media accounts, Facebook, Twitter, and Instagram. Hanapin lang ang V81 Radio. That's letter V, 81 space, radio. At maging updated all day, every day. Kami po ang inyong all hits, all Pinoy internet radio station. V81 Radio. All hits, all Pinoy.
3: Jane, nagsalita na. Mga kachika, pressured na ba si Jane Oinesa sa usaping kasal? Sa latest interview ni Jane Oinesa, inamin niyang nauunawaan niya kung bakit curious ang marami tungkol sa possibility ng pagpapakasal nila ni RK Bagatsing matapos ang 5 taon nilang relasyon. Pero ayon kay Jane, hindi raw dapat ma-pressure sa timeline ng ibang tao pagdating sa marriage. Aniya, kung darating siya, darating siya. Dagdag pa ng aktres, mahalaga raw sa isang relasyon ang pagpili araw-araw sa isa't isa. Pati na rin ang understanding at communication. Kaya naman ang chika ngayon, agree ba kayo kay Jane? Wala talagang timeline pagdating sa pag-ibig at kasal? Clifford, binuking si Marco. Mga kachika, bagong kilig serye ang aabangan at todo preparasyon sina Marco Masa at Clifford para sa kanilang roles. Ibinahagi ni na Marco Masa at Clifford na dumaan sila sa matinding character preparation para sa upcoming Kapuso series na You're My Favorite Song. Ayon kay Clifford, humingi pa siya ng tips kay Anton Vinson para mas ma-perfect ang kanyang maangas na role. Samantalang si Marco naman, kay Clifford mismo nagpaturo kung papaano gampanan ang isang soft boy character. Kasama rin sa serye sina Caprice Cayetano, Heath Hornales, Winona Collins, Princess Aaliyah at Lee Victor. Kaya ang chika ngayon, handa na ba kayong kiligin sa You're My Favorite Song? Ako, di ko pa sure. Alexa, nagpa-sexy na? Mga kachika, mas daring at mas mature na role ang pinasok ngayon ni Alexa Ilacad. Usap-usapan ngayon ang upcoming series na Misbehave dahil first time raw gagawa ni Alexa ng kissing scene sa kanyang

0: career. Ayon sa aktres, ito na ang pinaka-mature role na kanyang ginampanan. Dahilan para mas maipakita niya ang ibang side ng kanyang acting skills. Bukod sa pagiging daring, aminado rin si Alexa na malaking challenge para sa kanya ang project na ito. Pero excited daw siyang mapanood ng fans ang kanyang transformation. Kaya naman ang chika ngayon, ready na ba kayong makita ang bagong Alexa ilakad sa Misbehave? Exciting! Para sa mga chikang trending at never ending, ako si Madam Chika. May opinion ka ba? Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa comment section at i-chika mo na yan!
1: Reaching out to Filipinos worldwide. The now of digital entertainment with studios in Manila, Bacolod, Hong Kong, and Los Angeles, California. This is V81 Radio Worldwide.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: name is Jessica. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: This is Janine Tanyoso, Pinoy Music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on App Store and Google Play Store. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: name is Jessica. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: 81 space radio at maging updated all day, every day. Kami po ang inyong all hits, all Pinoy internet radio station, V81 Radio. All hits, all Pinoy.
1: Jane, nagsalita na. Mga kachika, pressured na ba si Jane Oinesa sa usaping kasal? Sa latest interview ni Jane Oinesa, inamin niyang nauunawaan niya kung bakit curious ang marami tungkol sa possibility ng pagpapakasal nila ni RK Bagatsing matapos ang 5 taon nilang relasyon. Pero ayon kay Jane, hindi raw dapat ma-pressure sa timeline ng ibang tao pagdating sa marriage. Aniya, kung darating siya, darating siya. Dagdag pa ng aktres, mahalaga raw sa isang relasyon ang pagpili araw-araw sa isa't isa. Pati na rin ang understanding at communication. Kaya naman ang chika ngayon, agree ba kayo kay Jane? Wala talagang timeline pagdating sa pag-ibig at kasal? Clifford, binuking si Marco. Mga kachika, bagong kilig serye ang aabangan at todo preparasyon sina Marco Masa at Clifford para sa kanilang roles. Ibinahagi ni Marco Masa at Clifford na dumaan sila sa matinding character preparation para sa upcoming Kapuso series na You're My Favorite Song. Ayon kay Clifford, humingi pa siya ng tips kay Anton Vinson para mas ma-perfect ang kanyang maangas na role. Samantalang si Marco naman, kay Clifford mismo nagpaturo kung papaano gampanan ang isang soft boy character. Kasama rin sa serye sina Caprice Cayetano, Heath Hornales, Winona Collings, Princess Aaliyah at Lee Victor. Kaya ang chika ngayon, handa na ba kayong kiligin sa You're My Favorite Song? Ako, di ko pa sure. Alexa, nagpa-sexy na? Mga kachika, mas daring at mas mature na role ang pinasok ngayon ni Alexa Ilacad. Usap-usapan ngayon ang upcoming series na Misbehave dahil first time raw gagawa ni Alexa ng kissing scene sa kanyang career. Ayon sa aktres, ito na ang pinaka-mature role na kanyang ginampanan. Dahilan para mas maipakita niya ang ibang side ng kanyang acting skills. Bukod sa pagiging daring, aminado rin si Alexa na malaking challenge para sa kanya ang project na ito. Pero excited daw siyang mapanood ng fans ang kanyang transformation. Kaya naman ang chika ngayon, ready na ba kayong makita ang bagong Alexa Ilacad sa Misbehave? Exciting! Para sa mga chikang trending at never ending, ako si Madam Chika. May opinion ka ba? Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa comment section at i-chika mo na yan!
2: Reaching out to Filipinos worldwide, the now of digital entertainment with studios in Manila, Bacolod, Hong Kong, and Los Angeles, California. This is V81 Radio Worldwide.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

0: Kolumilio, Pinoy music ba ang hanap mo? Well, download V81 Radio app available on App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Tit, tit, tit.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: this is Janine Tanyoso, Pinoy Music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on App Store and Google Play Store. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.